Tensa, kaya tensa. Wale mong may tingsina. Wo pasas miyano pong. Iya, iya. Wo falaki so ale mong. Iya, iya. Atras akuka yo salame. Iya, iya. Tuto son ti un trompone. Iya, iya.